5 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Kasama niyo na naman po DJ Max, ang inyong lingkod na mangungulit sa inyo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Para dito po sa programang The Breakfast Show, natatawid hanggang Greatest Love Song at The Lunch Break Show. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga topsians natin dyan, sa lahat ng mga parents natin dyan, kay Sir Marjo na napaka-energetic ngayong umaga. Ayan, sa lahat ng faculty and staff po ng Top System. Sa lahat po ng campuses yan, Santiago, Alicia, Stirling, Kawayan, Rojas, and Ilagana. Pati na rin po ang Solano, syempre. Natin kalilimutan ng ating mga napakasipag na school administrators, campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning, good morning! Parang ano yun, taas ng energy ulit ah. Parang nag-enervon ba ang inyong lingkod? So, wala po, ano lang, maganda lang ang gising gawa nung may safeguard na sa bahay sa wakas. Nakapagsabon na din. Ano po, maganda umaga po sa inyo lahat. Sa mga nagkakapi pa lamang po dyan sa kanikil ng mga tahanan na wala namang gagawin maghapon. Ano? Kung wala kayong gagawin maghapon, samahan nyo na po ako. 4 na oras ng inyong mga buhay ang ating gugugulin. 4 na oras ng inyong mga mamunting buhay ang inyong iaalay. Parang ano eh, sakripisyo ito eh, no? At para po sa mga tapsians natin dyan, sa lahat po ng mga classmates natin na nakikinig sa kanikil naman sasakyan, ingat-ingat po sa inyo sa buong maghapon. At syempre sa lahat na rin po, ano? Subjective naman pala yung pag-iingat. Yun lang sa mga nagda-drive, ano? Para po sa mga nais magpadala ng kanikil ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan mamaya sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Maya-maya po, sa aking pagbabalik, i-lay out ko na po kung ano ang ating, question of the day. Nagtatanong kasi kagad, ano naman yung question of the day? Parang nararattle ka. Parang feeling mo palaging para sa'yo itong question of the day na. Ay! Para sa marami yan. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa ating ngayon sa mga palipalengke. Sa mga UV Express dyan, mga napakasipag na mga driver na medyo nangangasim-ngasim na kahit ang aga pa. Diba? San Pablo, Isabela, Minanga, Sur, Puruk, Uno, Lopez family, good morning! Shout out kay Miss Pearl and Janina, taga dyan sa TAPS. Oo nga, taga dito sila. Shout out to Miss Pearl and Miss Janina, pagbati mula kay Hyde. Sino tong Hyde na to? Anyway, I've got your song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back to back with Demi Lovato's Heart Attack. Still here of course at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.

8:16 in the morning. Actually, mga 2 seconds pa. Ayan! 8:16 in the morning, mga kapatid. Kasama niyo pa rin, siyempre. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Big shout out to Echo Gyrus. This is Taps Santiago, kapatid. Mga bago lamang po sa ating programa, makakasama po ninyo ako mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At sa mga di pa nakakaalam kung ano ang ating text line, yan po ay sa mga numerong 0935-810-8217. Kaya sa mga may pa-shoutout dyan, song request, pwede na pong ipadala yan sa ating text line. Big shoutout to Sir Marjun! At yan ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Ay, ngayon ko palang pala ililay out. Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang biggest what if mo? O, may mga panghihinayang ka ba sa buhay? May mga sana pinurso ko yun. Sana nandun na ako ngayon. Sana ganito. So, anong biggest what if mo, kapatid? What if... tinuli mo yung panliligaw mo? Hindi malamang sa malamang tamado ka ngayon. Nagpakalasing, gawa ng na heartbroken yun. Ganun. Sabi kasi dito ni Baymax, what if bumalik siya sa tamang panahon? Sa panahon ng Aldab pa siya bumalik, dapat ganon? Diba? Nung panahon ng Aldab, may tamang panahon. So dapat dun siya bumalik. Yun yung sagot ni Baymax eh. What if hindi tayo pinuntahan nila Magellan? Sabi dito ni Nix. Malamang sa malamang ano tayo, paganismong mga tao. Alam mo yung paganismong tao, yung mga pagan na ano. Kasi di ba nung wala pa si Magellan, hindi sa atin na-introduce ang Christianism. At ang ano natin noon, ano tayo noon ni mga pagan. Sinasamba natin yung bathala, mga bato-bato, ganyan, di ba? Mga halaman, mga bulkan. Ilagan yung campus namin, kuya, from Echo Gyrus. Oh, nakikinig sa atin yan, mga taga, Taps Ilagan. Diba, kung hindi tayo sinakop ni Magellan, malamang sa malamang. Paganismo tayo, mga ganyan. O hindi man, kasi ang pinakamalapit na nagbe-bridge sa atin doon, yung mga Chino, diba? May mga ano tayo noon, kalakaran noon sa pagitan ng mga Chino. What if lang naman, diba? Malay mo eh, ano ngayon? Tatuan ka ngayon, Ma'am Nix, diba? Diba ganun ang ano nun? Ang descriptor ng beauty kapag marami kang tatu, maganda ka, diba? Oh, wala lang. Sabi pa niya rito eh, what if pinursu ko law school? Baliw na kaya ako ngayon? Hindi naman nakakabaliw ang law school kapag ano lang, syusunga-syunga ka. Kaya pala... wag yan na Madam Tonyang, mahirap yan. Madam Tonyang ha, makakancel ako sa'yo eh, marirestrict ako. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pangungulit on air again ang ating question of the day. Ano ang biggest what if mo? Chinese ka ko sana, ayan. Kaya pala Chinese papa ko, sabi niya. Meron kasi kapag Chino eh, half Chinese kasi ako. Para wala sa itsura Madam Tonyang ang pagiging half Chinese mo. I've got your song from Dolwin with a song called Sidekick, back to back with Moves Like Jagger by Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

44 minutes past the hour of 8, mga kababayan. And you've just heard a song from The Vamps with a song called Wake Up. O, gising na kahit may what if tayong katanungan. Lalo na sa mga delusional dyan. Ay, gising-gising na! Baka nagde-daydreaming ka pa dyan, kapatid, ha? Nung oras na eh. Tama na yan! Kumilos ka naman bilang isang ano, makabuluhang tao. Papakinggan kaya tayo ngayon dyan sa labas. Dun sa ano, sa speaker natin. Anyway, good morning, good morning, good morning! Ako pa'y nagbabalik sa ating himpilan dito po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Nahatid sa inyo ay katanungan na naman na inyong sasagutin, mga kapatid, hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating question of the day, ano ang biggest what if mo, kapatid? Again, ano ang biggest what if mo, classmate? What if walang autism yung anak ko? Ano kaya ang buhay namin ngayon? Ang hirap anuhin niya, ha? Parang nahihirapan akong sagutin, madam. What if only ang toppings ng batil patong, sabi. Malamang sa malamang na impacho kapag paglabas mo. Nagmukha kang nag-samgyup ganun. Diba? What if ini-ignore ko na lang siya nung first time? Ay, what if ini-ignore ko na lang siya nung first time na nag-chat siya? O, di walang kayo, diba? Hindi, hindi kayo nagkatuluyan, diba? Sayang yun! Inalagpas mo ang sana'y forever! Inalagpas mo ang happy ending! Sana, diba? Ay, kung hindi pala happy ending. Kung hindi pala forever. Kung hindi pala masaya ang relasyon, diba? Naku! Hindi naman talaga kami nagkatuluyan. Yun lang. Sakit yan, kapatid. Pero wala tayong magagawa. Pinapasok mo na sa buhay mo. Pinasukan ka ng pagmamahal niya. Ayan, diba? Pinasukan ka ng pagmamahal niya. From texter 5094 na medyo hindi ko maintindihan yung kanyang text. Sabi niya kasi rito, hello DJ, what if after naging Commonwealth ay naging State of USA ang Pilipinas? Siguro naging presidente ng Amerika si Apo Marcos Sr. Parang sumobra po yung pagiging hypothetical ng ating isip, ha? Bakit ang pogi, kuya? Ano yan? Ayan ang sinasabi nating delusional na tao. Minsan, ang kapugian, hindi kailangan sa'yo nang gagaling. Hintayin mo rin muna sabihin at i-acknowledge ng ibang tao. Pero kung sa tingin mo, deserve mo yan. Diego, is that you? Hindi po. Ako po to si Boots. Uso pa ba yun yung Diego? Yun yung kasama ni Dora, di ba? Parang Dora, I mean, di ba? I've got your song from Lil Mix with a song called Black Magic, back to back with One Direction's best song ever. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. All the girls-

6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. We're down here with this segment, the so-called The Greatest Love Songs po. Ang mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 naman po ng tanghali. Hindi ko kayo kanta ng kanta. Ano daw? Ano yun, Sir Jonathan Alonso? Anyway, magandang umaga po sa lahat naman nakikinig sa ating ngayon sa mga palipalengke. Diyan din daw po sa mga ano. Ewan ko, nakikinig sila ngayon dyan sa may Pandayan Bookshop, kabalikat sa pag-aaral. Diyan po sa may Alicia Isabella. Good morning po sa inyo lahat. Lala, kasi lagi daw sila nakikinig. Sabi ni Sir Jonathan Alonso, ang lakas daw ng speaker. Pasabi naman, mapapahingi akong pentel pen. Pasabi naman, mapapahingi ako na ano, ng ano ba? Ano ba tingin doon? Crayola para sa anak ko. Good morning, DJ. Pag-greet po si Inday Mart, ang Judy Kumba, Jessica Gapusan at Seleni. Good morning sa team. Aman, pwede natin ipangalan sa team nila. Timba. Ayan. Yan, laging pinapa-shoutout ni Sir Rembert Castañeda sa Dexter 0985. I got two restrictions dito sa TikTok live ko ngayon. Don't know why. Na tatagos ng 10 minuto. Sana mawala na kaagad. Sayang yung ating 71 million viewers. DJ Max, shut up po. Shut up ka na dyan, Alonzo Ballesteros. Shout out, Alonzo Ballesteros. Oh, shut up ka na dyan. Tama na yan. Tap-tap na. Diba? Nananatili ang ating katanungan. Ano ang biggest what if mo, kapatid? Again, ano ang biggest what if mo? What if bumalik tayo sa nakaraan, yung panahong may dinosaur pa? Ibang pagbabalik naman pala ng nakaraan yun eh. What if panaginip mo lang ang lahat? Sabi dito ng isang viewer natin kanina, na nakalimutan ko na ang pangalan dahil nakalimutan kong i-take note. Ano yun? What if bumalik tayo sa nakaraan? What if panaginip mo lang ang lahat? Sana yung panaginip na yun eh, pagising ko nung ano pa, grade 1 pa lang ako gano'n. Ibang sarap mabuhay nung panahon na yun. Kung wala kang problema, isipin mo lang yung pagkain mo, ganyan, di ba? I-provide naman lahat ng magulang. Sabi naman dito niyang isa nating viewer pa, what if hindi ko ginawa yun, baka okay pa kami. Alam mo, kapatid, everything happens for... happens? Isaya, naman pala ako. Everything happens for a reason, di ba? Kung hindi nangyari yun, malamang sa malamang hindi mo nakita yung kanyang true colors. Malamang sa malamang you're blinded by... yung fake affection niya, di ba? Kung hindi mo nakita yon or hindi mo ginawa yun, malamang sa malamang nakastuck ka sa kanya ngayon, di ba? Shut up sa'yo, sabi dito ni LG. Shut up. Sabi kasi ni Sir Jonathan Alonso, pa-shut up po, Jonathan Ballesteros. What if pwede bumalik muli sa pagkabata at lahat ng problema ay mawala, lahat ng stress mo sa buhay? Diba? What if nga pwede? Ano? Pero wala, yan dito na tayo sa realidad na kung saan ang pinakapabangunan na talaga natin ni Efficacent Oil o kaya Kaatingkod. Diba? Kailangan na lang natin talagang yakapin at tanggapin ang realidad, 'di ba? Mahirap mabuhay sa isang delusional na mundo, mahirap mabuhay sa ano, sa mundong gusto lang natin. Oo na, sorry na Madam Nix, everything happens for a reason. Naging Bisaya ako, ikaw 'tong taga-Samar, dapat ikaw 'yan. DJ Max, shout out po yung Batangas, mag-anak name. Mag-anak ang kanilang pangalan? Ano daw? What if di... Anyway, I've got your song from Air Supply with song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Total Eclipse of My Heart. Total Eclipse of the Heart. Of My Heart. Right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

920 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio the realest radio on the planet, mga kapatid. Yun pala yung sasabihin natin. Nasuyot ulit. Ayan! Ewan ko, napapakinggan tayo ngayon sa labas, dyan sa speaker natin, dyan sa hallway. Napapakinggan na ako eh. Saan nyo po binili yung tugtak dinabog na yan? Yung binatog na yan. Binatog, dinabog, kinabog. Ano po ba talaga yan? In short, mais na may gatas. Ang sarap niyan! Kaya alam, may trauma ako dyan eh. I still remember nung nag-RSPC ako. So makita ang aking tiyan. Malamang sa alamang pupunta sila Danny Ampol, Matic yan. So punta tayong lahat. Para kumpleto ang gang. Gangnam style, di ba? Angas! Di ba? Ang ating text tayo mga kababayan, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Para po sa mga nais magpadala na kanikil ng mga mensahe, shoutouts, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line. At nananatili ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo mga kababayan? Gang-gang kaibigan lang. Lana, gang kaibigan lang pala kayo. Shoutout kay ano, Jane Erich Aranzana. What if hindi naging sila? Ano kaya kami? Sabi dito ni RJ De Vera. Sabi niya, what if hindi naging sila? Ano kaya kami? Tao pa din kayo, ano ka ba? Ano sa tingin mo pag hindi naging sila, mag-evolve kayo? Digimon, Pokemon? May evolution naman pala kayo hanggang ngayon. Pala ko tapos ng evolution. Shoutout sa tropa nito, nirereto ka na, hindi mo pa alam, sabi dito ni Angie. Bagay kasi kayo nun ni Danny. May 10-wheeler yun. Ano ang biggest what if mo? What if, ano, ituloy ko na ang law school, di ba? Ano ba naman yan? Napre-pressure ako sa mga ano ko eh. Sa mga classmate ko na nakikita akong nag-i-story ng... at the moment, case digest eh. Got. Ako kasi at the moment, indigestion. Kayo mga kapatid, ano ang biggest what if ninyo? What if tinuloy ko yung career na ganito? Ano kaya ako ngayon? Tao ka pa rin naman, huwag ka mag-alala. About the errors, ano po ang what if ninyo? Ang dami nang umulit sa ating ano kanina sa ating TikTok live. Medyo nag-silent kasi nagkaroon tayo ng two restrictions. And why? Why TikTok? Parang nasabi ko lang yung blue app. Ganon. Anyway, I've got your song from Chicago with a song called Look Away. Back to back with Styx Babe. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din. Aba, edi sikat na sikat mga anak ni doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa Taps, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilalang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sa Blay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can. Because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Tops ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Tops mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
5: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas, Isabela. Introducing the new TAPS Convention Hall and Event Space. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned, with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.

25 minutes past the hour of 9, mga kababayan. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Let's give it up for yours truly, mga kapatid. DJ Max. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama again and again. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, what if hindi ka iniwan? Malamang sa malamang nakaka-stuck ka pa rin ngayon sa isang toxic relationship, di ba? Kaya take it as a blessing yung what if na yan. And same goes with our question of the day. Yan ang ating katanungan, mga kababayan. Ano ang biggest what if mo? Kung meron kang kasagutan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. A big shoutout po sa mga nakikinig ngayon sa atin sa kanikil ng mga tahanan habang ang sarap ng kain dyan. Almusal ka pa lang, te! Noong oras na! Parang wala kang ambag sa lipunan, ano? Ay, may ambagan pala sa lipunan. Di tayo na-inform. Magkano bang ambagan na yun? A message from... ano yun? From Yu Su Min. What if pagising ko, katabi ko matulog ang isang mafia boss? What if delusional ka lang pala? Ano? What if yung what if mo kawati-what if talaga? What if nasa VIP... What if nasa VIP ako sa Philippine Arena noong Binifined? Binifined? From Angel Cardenas. Ba't hindi mo kasi pinuntahan yung VIP? Can't afford? Or practical? Alam nyo ako, hindi ako mahilig gumasto sa mga concerts or whatnot, ganyan. Ano kasi, sabi ko, tao din naman sila eh. Parehas rin naman na may amoy yung ano, Jebs, diba? Anong what if mo, kapatid? What if hindi nagka-COVID, sabi ng isang viewer natin kanina sa ating TikTok live? Oo nga, what if hindi nagka-COVID? Ano, kamusta kaya? Siguro na-enjoy ko yung college life ko. Kasi ano eh, nasa end term na kami ng second year ko noon eh, nung nagkaroon ng COVID eh. Ayun, kumindat lang eh, biglang graduate na kami. Kumindat lang, biglang LPT na kami. Parang, wala. Na-fast track yung buhay ng COVID, ano? At saka ang dami pang hindi nakaka-move on dun sa timeline na yun, sa totoo lang. Parang hindi ko pa feel na 2026. Parang nakastuck pa rin ako sa 19 na 20. Ewan ko ba? Parang hindi kayo nagkaroon ng New Year after COVID, sa totoo. Dami mga nawalang tao na mahal natin, di ba? Dami nawalang mga mahal sa buhay natin. Eh, what if hindi nagka-COVID? Malamang sa malamang buhay pa sila. Ano ba naman yan? Mabalik ang alaala ng nakaraan. Sa nagtanong ng what if na yan, ang pasingkit ay. Anyway, I've got a song from Rayo Speedwagon with a song called Keep On Loving You. Back to back with First Love Never Dies by White Lies. Abangan niyo po mamaya si Miss Gian Precious Dominion na maghahatid sa atin ng nagbabagang balita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 104 in the morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. 10:04. We're done with the final hour of this segment, The Greatest Love Song.
1: Bilis ng oras, ano? Ilabagay yan, oh. Kumurap lang. Alas 10 na kaagad. Kaka-timing ko lang, ha. Ganong kabilis ang mundo? Parang kailan lang, ha, mahal ka pa niya ngayon, iba na. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapatid, mali yung nangyari sa'yo. Anyway, nananatili ang ating question of the day para po sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Or kung di man eh, kanina pa nakatunin at nakalimutan lang kung ano yung ating question of the day. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo, kapatid? Sabi dito ni Chef Kasim, what if I pursued my bachelor's degree 1 year na lang sana and became a flight attendant instead? I wonder how many countries I would have traveled to by now, sabi ni Chef. Chef, everything happens for a reason. Ako nga rin eh, what if ko yan? What if pinurso ko yung PNPA? What if hindi ako nag-quit? What if graduate ako from that particular academy? Ano kaya ako ngayon? Malamang sa malamang, wala akong buhay ngayon na kung saan masaya ako ngayon, di ba? Porket hindi nangyari means rejection. That's a redirection, kapatid, di ba? What if sa Neptune ako nakatira? Tahimik siguro Facebook ko, sabi ni Cathy Shane. Malamang sa malamang, patay ka na dun, ti. Malamang sa malamang, hindi ka pa nakaka... Kasi gas planet yan eh, Neptune eh, di ba? Wala namang solid ground yan kasi yun nga, gas nga yan. Sa lakas ng hangin dun, malamang sa malamang, nagmukha kang giniling, di ba? Kung ka lang din makakakita ng yung hangin eh, may kasamang mga bubog, di ba? Hindi ka ba nag-search man lang kung anong loob ng Neptune, kapatid? Parang hindi nagtitingke, no? What if sinagot ko siya? Masaya siguro kami ngayon. Oh, sinagot mo siya, malamang sa malamang heartbroken ka ngayon. Ba't lahat ang what if ninyo obligado akong sagutin, di ba? Bakit parang lahat ng what if ano? Eh, parang hindi pinag-isipan, mga kababayan. Medyo ano naman, no, gamitan natin ng ano, ng IQ. Meron pa ba? May natira pa ba? What if hindi na lang si BBM ang naging president ng Pilipinas? Eh di sana maginhawa ang buhay natin ngayon at maulad ang ating bansang Pilipinas, sabi ni Texter 5673. Mamaya palalalimin natin yung usapan natin tungkol dito kasi paubos ang aking oras, kapatid. Ano? For the meantime, I've got your song from Rockstar with a song called Parting Time, back-to-back with Nexus, I'll Never Go. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:14 on the clock. Siyempre, kasama niyo pa rin po, DJ Mac. Ay, sabi niya naman sa aking ngala-ngala. Mahirap kapag medyo nag-ano ka lang, kumain lang saglit eh. Anyway, ituloy natin yung sinabi ni Texter 5673. Sabi niya pa rito, what if mauntog na matauhan, makonsensya at makulong na ang mga nasa gobyerno at makamit naman ng bawat Pilipino ang hustisyang inaasam natin? Parang galit na galit ka pa rin talaga, Texter 5673. Gigil na gigil yan. Parang lahat na lang patungkol sa politika, kapatid na. Pero parang malabong mangyari din yan. Kasi kahit ilang beses sila mauntog na ospital na nga ni, wala pa rin na kamulatan ni, di ba? What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim, gahaman at abusado sa pera at kapangyarihan ng mabawas-bawasan man ang kampo ng kasamaan at kadiliman? Parehas kayo ng wish ni ano ni Cara David. May ilan na nauna? Gawan ko lang. Ay, wala akong ano rito ha. May mga mababait talaga mga politiko at mga talagang ano, ano tawag dito, seryoso ang prinsipyo at pananaw nila sa pagbabago at pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga constituents. What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim? Sabi niya ulit rito, what if talagang magkatotoo yung wish ni Ms. Cara David Panigurado, madaming Pilipino matutuwa at magsasaya at mapapabuntong hininga ng malala at sabay-sabay sasabihin na finally Lord, sa wakas you answered their prayers. Thank you so much. I guess ano, it's kind of bad to pray for the vein of Iris, diba? Although I get your ano, your sentiments, kung saan ka nanggagaling, your standpoint, I do respect that. But to pray for someone's vein, it's kind of off for me. Naging ko siyang inyong lingkod, mga kababayan. Damdaman ko ang galit ni Dexter 5673. Talaga namang ano, maraming walang yang mga ano, no? Politiko talaga, di ba? Ano magagawa dyan? Maliban na lang kung ano, magpapakamabuti at magpapakaano tayo, matalinong botante, di ba? Sometimes the fault nasa electo ano rin eh, nasa electorates din, di ba? Yung mga botante. DJ pag-greet Edgar na crush ni Inday Martang Judy Kumba. Edgar! Crush ka daw ni ano, ni Inday Martang Judy Kumba. Ayun o, parang medyo late na yung crush-crush na yan ha. Parang pa-expired na kayo siya kapag kayo nagkaroon ng crush. Good morning DJ Max, hello to Gabgab, Daniela, also to Ryan Yoyong and to Andoy and Amir. Thanks from Bernard of Tumawini. Hello there to the following people, Gabgab, Daniela, also to Ryan Yoyong and to Andoy. Pagbati po mula kay Sir Bernard Cutie ng Tumawini Isabella. Anyway, nananatili ang ating katanungan, what is your biggest what if? Ano ang biggest what if mo, kapatid? Padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jed Madela with song called Forevermore. Back to back with Regine Velasquez on the Wings of Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilang ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. And let's get the for yours truly. Ang medyo nangungulit sa inyong pananghalian. Pamalapit ang lunchtime, mga kapatid. Dito na po si Maxine Uy na wala sa kanyang mukha ang uy. Uy! Uy yan? Sir, do you know Sir Francis from Taps Alicia? No, I don't po. Kasi hindi naman po ako napupunta ron. Apakasama talaga, sabi ni Ma'am Nix. Ay, ito, sinuportahan lang kita. What if ampun ka, sabi niya eh. Eh, ampun ka talaga. Yan yung mga ano eh, nung kulitan nung magkakapatid noon, nung kabataan. Na, wag kang ampun ka lang eh, di ba? Ganun yung mga rebatan na magkakapatid noon. DJ, pasabi po kay Judy kung baka kalimutan na niya si Burog. Mas pogi naman si Edgar. Naku, mas pogi naman pala si Edgar. Anong itsura ni Edgar na yan? I-judge nga natin physically. Morning DJ, pabati naman po Kambal, Bulaluhan, Alicia. Shout out kay Janice Soriano at MJ. Janice Soriano and MJ, hi. Diyan po sa may Kambal, Bulaluhan. Parang kailangan ko ng bulalo. Pag dumalaw po ba ako dyan sa Kambal, Bulaluhan, eh, meron akong libreng pagkain dyan. Bigyan naman ako libre dyan. Ako kasi hindi ako sanay magbayad. Sanay akong manlimos. What if gumagana lahat ng mga flood control dito sa Pilipinas at hindi kinurakot? Eh di sana walang mga Pilipino ngayon ang nalulubog sa baha. Walang mga Pilipino ngayon ang umiiyak at naghihinagpisa at nalulugmok dahil nawalan ng tahanan, hanap buhay at mga mahal sa buhay. Napaka makapilipino talaga ng Texter 5673. I do understand that and I do appreciate your passion to, alam mo yun, eradicate corruption. Dito sa bahay quiz, lutuan kita, bulalatong nga lang. Dags, tama ka na nga dyan. Makita lang talaga kita dun sa court. Naku, yung pass ko sa'yo yung, ano mo, yung paddle mo ng pickleball. Pickleball yarn. Pati si Freddy nagpipickleball na. Mga kakaiba nga naman talaga yung taste na itong mga ito. Anyway, mga kapatid, I won't take much of your time since malapit na ang lunch time and we're done with this segment. Tatawid na po tayo sa ating next program which is called The Lunch Break Show. Abangan niyo po si Miss Maxine Uy para sa kanyang nagbabagang balita ang our student broadcast. I've got a song from Sara Hieronimo with a song called It Takes a Man and a Woman. Back-to-back with Tony G's We Belong. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

That was the ones with the song called Lumalapit, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. What is your biggest what if? Or ano ang what if mo, kapatid? Big shoutout sa mga topsians natin dyan, mga classmates natin na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning! 11:05 is our time, mga kapatid. Baka hindi nakasynchronize ang inyong mga oras. Diba? 11 na, mga kapatid! Lunchtime na! Sahod na bukas, ano? September 29 is our date today. Araw po ng Tuesday para sa mga di nakakaalam dyan, diba? What if walang kanin busing, sabi dito ni Ronel Alinson. Ay, di nag-viral ka din dun sa mang inasal, di ba? Walang kanin busing! Diba nag-viral yung ano na yun? Yung Bisaya, yata yun eh. What if nanalo ako sa wedding DJ, saan kaya ako magta-travel? Try mo pumunta dyan sa Balintocato. Or kung di man eh, try mo sa ano, sa... Saan ba pwede? Ah, dinadyawan, di ba? Baguio. Parang overrated na kasi nung mga ano eh, nung mga places na pinagsasabi ko. What if my baby girl ako, nakapareho ko ng ugali, sabi ni Eva Rose. O, di, sakit sa ulo yan. Diba, ikaw pa nga lang, sakit ka na sa ulo. Eh, mararamdaman mo yung pakiramdam ng mga tao nakapaligid sa'yo. Diba? Yung nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa'yo, yun pala yun. Ako sana magkaroon na ng baby boy. Ano, what if magkaroon ako ng baby boy ngayon? Siguro magiging pangalan nun, Joaquin Gabriel. So, Joaquin, ano eh, very unique yung pangalang Joaquin. Parang very rare, gano'n. Gabriel naman kasi, member ng Three Archangels. Wow, ano yung Gabriel, Michael, Raphael, di ba? Ganda lang, ano? Sana magkaroon ako ng baby boy. What if tayo pala DJ sa wakas? Huwag na, magkalimutan na tayo. Eh, hindi pa tayo nagkakatagpo. Wawakasan ko na kagad para hindi matuloy yun, di ba? Parang hirap nun, kapatid. Ika nga, rito pasampal kita sa asawa ko. Alam mo, pugin-pugi sa sarili itong DJ na to eh, no? Ano na lang po, si Mr. M na lang po ang irereto ko sa'yo. Or kung ayaw mo, si ano, si DJ Echo. What if hindi nagka-COVID DJ? Marami sigurong ano, no? Malaki siguro nung ano, ng pagbabago ngayon kung hindi nagka-COVID. Like I mean, iba yung mundong ginagalawan natin ngayon kung walang nangyaring COVID. DJ, what if election ngayon ng mayor dito sa Isabel, especially sa May Pagay Festival? Sabihin kita dyan sa mayor ninyo, ha? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. I've got your song from Rob Daniel with song called Miss Miss, back to back with Cap of Joseph Multo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

17 minutes past the hour of 11, mga kapatid. In short, 11:17. Yan ang ating oras sa buong Pilipinas. Kung hindi pa nakatama ang iyong orasan, kapatid, 11:17 is our time. Sa mga nananahalian na po dyan or nagpre-prepare ng kanikanilang mga pananahalian, happy lunch time po sa inyong lahat. Sa mga katulad kong water therapy, sa mga katulad kong may mga sumisipat sa tagiliran, kaya tinitigil muna ang pagkain, okay lang yan. At least buhay tayo, di ba? At nananatili ang ating question of the day para po sa mga nakatutok pa rin sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Our question of the day goes this way. Ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo? What if dinosaurs did survive the mass extinction DJ and evolve in the same way as birds or other modern day animals? And I believe ang pinakamalapit na ano na family ng mga ano man tawag doon, T-Rex, di ba yung mga manok? O sama, meron pa rin silang remnants dito. That evolve sila, lumit lang. Mga Komodo dragon, di ba? Reptilians. What if maging alien na lang ako? We are all alien in nature. Kasi di ba? Hindi naman tayo, ano, andito. What if mag-shot tayo? Parang ang tagal naman ng shot na yan. Sinin lang nga niya ang aking chat, hindi man lang nag-reply. Parang ano, what if matadyaan kita dyan? Hindi ko alam kung pwede kong i-mention yung pangalan nito, baka mabanina, ano. Hindi, mapagalitan dyan sa, ano, sa shop nila. Basta ito, mayaman to, mayaman na... Pogi siguro. Matangos ang ilong, pero maliit. Maliit nga ni, di ba? Park shot na tayo ngayon, sabi ni LJ. Hindi nga pwede. Ano, Boss Arbs? Kailan tayo, no? Si ano pala ito, si ARB. Si Sir ARB. Nawala ng bolt na ARB? Ganun ba? Yan ba yung shot na yan? Parang marami tayo mapagkwekwentuhan, kapatid. Park shot, what if matuloy na, sabi ni LJ. Puro ka naman ganyan, LJ. Parang di naman natutuloy ang aya-aya mo na yan. Sikat ka na naman, sabi dito ni, ano, ni Ma'am Marian. Hello po sa mga fans ko dyan sa FISA. Magandang umaga po sa inyong lahat. To Mr. John Rimando, Sir Mon Viray, Ma'am Jel Now, Sir Kevin Alvarez, and the rest of the crew. Hello, good morning. Mananghalian na kayo. Pakainin nyo na yung mga technician ninyo at mukhang nanghihina ng mag-twerk. Mag-twerk na lang si Ramsan. Imagine mo si Ramsan nag-twerk. Ano? Parang ang nakakita ng bayog na ano, pitatumbag. Bayog pa nga ni... Ano ba yan? Sama na road test dyan. Galing-galingan nyo naman mag-road test. Na-feature kayo sa vlog, ha? Anyway, I've got your song from Rob Daniel with a song called... Ano bang song to? Nakalimutan to. Ay, hindi pala. Ano, song ni Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay. Back-to-back with Rob Daniel's Nandito Ako. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: yun lang.
2: Tops Radio's Lunch Break Show.

0: Flavor Maya with 214 still here. The one was 7.1 and the one was 7.9 Taps Radio. And the Realest Radio on the planet, mga kababayan. Nagbabalik ang inyong Linggo, DJ Mags. And guess what nga po, mga classmates? We're down with the final scratch of this program. Oras na po para ako'y magpaalam. Marami salamat sa mga tumutok sa atin mula kanina alas 8 hanggang ngayon sa pagtatapos na ang ating programa. Anyway, you were able to hear a song from River Maya. That's 214. Ewan ko, nasabi ko na kanina. Parang nawala ako sa Wishota yung mga estudyante ko nangungulit dito. May mga problema ang pag-ibig. Ang baba tayo pati! Tuktukan ko kaya kayo dyan ng ano, ng liabi. Nasubukan nyo na bang majak? Ilipter kita dyan. Anyway, good morning. Nakikinig pa rin pala sa atin ng chip technician dyan sa Port Isabela. Chip technician na to, engineer na to. Engineer AR Bin. AR Bin! Libre mo naman, parang never pa ako nakatigim ng libre galing sa'yo. Parang ako na lang lagi ang nalilibre. It's Jairo Welgas, why you're late? Ay, hindi pala, okay. Sakto lang pala sa oras. Ano? Again, ano ang biggest what if mo? Yan ang ating question of the day, mga kababayan. How about you? What's your biggest what if?
1: What if?
0: What if? What the F? Iba pala, sorry. What if? Tama na. Tagal mo sumagot. What's your biggest what if, mga kababayan? Yan ang ating QOTD na bibigyang linaw. Although we're down with the final scratch at ako'y magpapaalam na. Uy! Nakakagulat naman ang mga bisita dito sa... Ang laki naman dito! Ayan, big shoutout to Sir Arvin na obra na hinihintay ko kung kailan na mag-aaya, na lumabas. Sir Arvin! Yung Chevrolet ko. Kailangan ng attention mo. Parang kailangan ng hagod mo. Ganun. Ay, nararamdaman siya eh, bago sana ako bumiyahe. Pero di tayo pinapansin nito si Sir Arby. Masyado na itong famous sa mundo eh. Masyado ng ano, maraming kalakal. DJ, what if pumayat na si Jolan Agu Saladino? Kasi sobrang laki na ng chan niya. Pa-shout out kay Jolan Agu Saladino. DJ, magpapayat ka na. Agu! Jolan! Wala nang pag-asa yan, kapati. Ipa-opera mo na yan para kaya pa, di ba? Lalabas tapos magsabong. Ang lalaan mo talaga, Sir Arvin. Sugarol ka na pala? Anyway, maraming salamat po sa mga nakasama natin. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shade. Ay, pero bago pala yun, magpaalam muna tayo ng formal, di ba? Once again, mga kapatid, this has been your DJ Minds, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shea with a song called Bring Me Down. Back to back with the Hails, The Day You Said Goodnight. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAX Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Oh.

0: Kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Utusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
1: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
3: Yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng

0: Kasaysayan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Hey!

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero narealize ko na hindi pala.

0: Nay, natinik po ko.
1: O ito, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Ah, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: about your kids in school? What about his behavior while in the classroom? Well, not anymore. Through the online CCTV cameras of TAPS, parents around the world could watch their kids while in the classroom and other corners of TAPS campus. Simply connect your smartphones to the internet and download the application. Our one-time configuration will make it easy to monitor your kids in school, thanks to the high-tech facilities of TAPS.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

lamang magbabalik tayo sa mga pakunti-kunting pagbabalita, guys. Maski karumal-dumal at mga walang kwenta ang nangyayari sa politika, sige na nga, magbalita na nga tayo.

kay Doc Ray, magandang umaga. Kamusta sa Palawan? At siyempre kay Ate Che, magandang umaga kay Ate Che, get well soon. At kay Ate Ava and Raya, magandang umaga. Siyempre kay Doc Joshua at kay Ate Kay, dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning, itong 107.1 and 107.9. Tops Radio Real Radio 633. Standby sa mga nagbabagang balita.

Yono, 6:35 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Isa pang pampainit ng umaga natin, mga classmates, bago tayo magbasa ng mga nagbabagang balita. May nanalo na ba sa ano? Sa 337.8 million jackpot loto sa Ultra Loto? Hindi ako nakataya aga. Hindi ako nakataya. Sana wala pa nanalo para may chance pa. Sadyain ko talaga mamayang umaga tumaya ng Ultra Loto. 337.8 million noong September 28. Sana wala pa, no? Sana nga. J Balvin. 6:37 ang ating oras.

0: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Tabs Radio.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Baste Duterte, idineklara bilang hostile witness ng impeachment court. Sabi ni Cheese Escudero, Vice President Sara, hindi maaaring pilitin na aminin ang bank records. Sa ibang balita, NBI at Bureau of Immigration sinabing si Velasco at ang misis nito nasa labas ng Pilipinas. Ito pa, sabi ng COA, meron daw inisyuhan ang DepEd ng voucher na mga namatay na mga estudyante at mga dropouts. Oh, parang yung mga ano lang yan, parang mga ghost students. Oh, may mga ibang private school gumagawa ng ganyan daw. Diyos ko po mahabagino. Small and medium enterprises, may 60 pesos wage subsidy daw sa gobyerno. Wow, talaga ba? 60 pesos wage subsidy? Kung ang sahod ng empleyado mo ay 560 sa isang araw, yung 60 ay ibibigay ng gobyerno, yung 500 lang ang poproblemahin mong ibigay sa empleyado. Wow, talaga lang? Ambulansya sa Lanao del Norte, nabistong may sakay na hinihinalang smuggled na mga sigarilyo. Uy, ambulansya ha. Babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog, tinaga sa likod ng may-ari ng nasusunog na bahay. Bakit kaya? At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito muna tayo sa impeachment. Yan, hindi na tayo makaiwas sa pagbabalita ng impeachment. Sige, ibalita na nga natin. Idineklara ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang hostile witness para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, the adverse interest of the witness has been established and as such declared as a hostile witness. Nauna nang binanggit ni Private Prosecutor Chodorte na parehong magulang ang alkalde at ang vice presidente dahil pareho silang anak ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman. Gayon din sinabi ni Te na publicly prejudged ang alkalde sa kaso sa pamamagitan ng mga pahayag na nilalayong pigilan ng impeachment ang kanyang kapatid na umano o maaring manalo sa 2028 presidential election at inilarawan ang mga paglilitis bilang so-called o so-called lawful. Panghuli, binanggit ni Te na nagpatato lamang ang alkalde dahil inutos. Ano daw? Nagpakatotoo si Officer. Sorry naman. Nagpakatotoo lamang ang alkalde dahil inutusan siya ng impeachment court ng Senado na gawin ito. Hindi sumang-ayon si defense lawyer Justin Gular kay Te na sinabing hindi automatikong nangangahulugang may hostility ang isang political na pahayag. Sa huli, sumunod ang parehong partido sa desisyon ng Korte ng Senado. Nauna nang sinabi ng alkalde na nakakuha ang GenCorp Industries Incorporated ng isang declared business interest ng kanyang kapatid ng 34 million na halaga ng kontrata ng gobyerno mula sa Davao City Government ng patas o above board. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na wala siyang alam tungkol sa interes sa negosyo ng kanyang kapatid sa GenCorp gaya ng makikita sa Statement of Asset, Liabilities and Net Worth ng pangalawang pangulo noong 2024 at 2025. Wala akong comment dyan. Ang kukwento ko lang yung mga napapanood ko sa social media. Yun daw daliri ni Baste Duterte habang siya ay nasa witness stand. Kung minsan daw ay yung middle finger niya nailalabas niya sa baba ng kanyang baba. Yung iba naman pinipicture at yung sabi nung iba ay your middle finger says it all. Nagmi middle finger ba? parang binibigyan ng mali siya ng ibang mga vlogger yung paglalagay ni Baste sa kanyang middle finger na parang kinakamot yung itaas na bahagi ng kanyang leeg o sa may baba ng baba. Yan. Eh yung isang yung isang vlogger naman, sabi niya hinihintay daw nila nangingiwi. Hinihintay daw nila nangingiwi o alam mo yon yung sinasabi nila na actuation o mga mannerism ng mga nagdodroga. O ganyan. Hinihintay daw nila kung makitaan nila si Baste Duterte ng mga mannerism ng mga nagdodroga. Ganyan. O may nakita ba kayo? O wala. Ang nakita niyo yata ay yung medyo nagmi-middle finger yung kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Yun lang yata nakita niyo. Tungkol sa kanilang mga pinagsasabi, ayoko nang magkomento. Pero sinasabi nila ay kalmado. At professional daw naman si Baste Duterte na humarap sa impeachment court. Sa isa pang balita, sabi ni Cheese Escudero, si Vice President Sara di daw maaring pilitin na aminin ang bank records. Tingnan natin ang detalye. Hindi maaring pilitin si Vice President Sara Duterte na maghain ng tugon sa kahilingan ng prosecution panel na aminin ang mahigit 100 bank records na iniugnay sa kanya na o sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senate Court. Ito ang naging pasya ng impeachment court ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero nitong Martes. Iginit niya na may karapatan ang Vice Presidente laban sa self-incrimination na ginagarantihan ng konstitusyon. If the request is allowed, any material and relevant matters of facts requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Ayon kay Escudero, nauna rito iminungkay ng prosecution panel sa pamamagitan ni prosecution o prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na magkaroon ng stipulation o kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig kung saan kikilalanin ng depensa na tunay ang mga bank records mula sa ilang bangko. Ayon sa prosecution, makakatulong ito upang hindi na iharap ang 10 hanggang 20 na testigo at mapabilis ang paglilitis. Ipinaliwanag ni Jokno na ang hindi pagtugon ng depensa sa kahilingan para sa para sa admission ay maaring magbigay kahulugan bilang pagtanggap sa hinihiling ng prosecution. Ano daw? Gayunman, tinutulan ito ng defense panel at iginiit na ang naturang kahilingan ay may kinalaman sa burden of proof na dapat patunayan ng mga nag-aakusa at hindi ng depensa. Binanggit din ni Jokno na ang Rule 26 ng Rules of Court na nagpapahintulot sa mga partido na humiling ng pag-amin sa pagiging tunay ng mga dokumento upang mapabilis ang presentasyon ng ebidensya, kabilang ang usapin kung pag-aari ng respondent ang mga bank record o kung nakapangalan siya bilang account holder. Samantala, sa iba pang balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration nitong Martes na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis. Sinabi ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order o alert na maaring pumigil sa paglabas ng bansa ni Velasco. Gayunman, hindi na idinetalye ang tungkol sa immigration record dahil sa issue ng privacy. Kasunod ito ng pagsambulat ng balita nitong Lunes na nagtungo sa National Bureau of Investigation si Dismiss Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. upang magsumiti ng affidavit tungkol sa kanyang mga pahayag na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco. Samantala, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag nitong Martes na kasalukuyang nasa Nagoya, Japan, ang mag-asawang Velasco noong August 30, 2026 batay sa verifikasyon at record ng Bureau of Immigration. Dapat daw ay babalik noong September 14 pero hindi pa bumabalik. Noong September 24 naman, umalis ng Pilipinas ang misis ni Velasco kasama ang dalawang individual patungong Hong Kong na sana ay babalik noong September 27.

0: na hiniram umano ng driver ang ambulansya sa kaibigan nito na empleyado ng local government unit ng Sultan Naga Dimaporo na pinagmulan ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga naaresto at ang may-ari ng sasakyan. Ano ba yan?
1: Ay, pwedeng hiramin.
0: Pwede palang humiram ng ambulansya.
1: Yan ako nakakita ng gano'n.
0: Ito naman! Sugatan ng isang babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog sa Barcelona, Sorsogon matapos siyang pagtatagain sa likod ng lalaking may-ari ng nasusunog na bahay. Sa panayam sa media, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection, na nangyari ang insidente noong madaling araw ng Linggo sa Barangay Bangate. Ayon kay Arroyo, kabilang sa kabilang ang biktima na si Fire Officer 2 Chris Anconda sa mga bumbero na rumusponde sa nangyayaring sunog sa bahay na gawa sa light materials. Habang inihahanda ang gamit, bigla na lang umanong pinagtataga ng suspect ang isang lalaking senior citizen. Ayong suspect na may-ari ng bahay, isang senior citizen, ang likod ng biktima. Isinugod sa ospital si Conda na stable na ang kondisyon at nagpapagaling. Samantala, hinabol naman ng otoridad ang suspect at nadakip. Bukod sa itak na ginamit sa pananaga, may nakuha na umanong patalim sa lalaki. Sinabi ni Arroyo na napag-alaman na dati ring nasangkot sa insidente ang suspect. Insidente ng pananaga. Palaisipan naman sa kanila kung bakit inatake ng lalaki ang bumbero. Yung firewoman. Gayong rumosponde ito sa pag-apula ng apoy sa kanyang bahay. Di kaya nagalit dahil mabagal?
1: Ha? Huh?
0: Di kaya nagalit dahil mabagal?
1: Okay.
0: Sabi siguro nung mama, ang bagal nyo namang rumosponde. Ang bagal nyo namang bugaan ng apoy yan. Nasunog na lahat. Uminit siguro ulo niya. Ayun. Nanaga.
1: Na-trigger.
0: Nakaw. Sige. Yan na muna ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Taps Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ
1: Tutut!
0: No Name. Samantala, magbabalik kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Ine-enjoy na ng mga estudyante namin yan, ang Sterling Campus. Mga grade 11 at ilang mga grade 12 ang gumagamit sa Sterling Campus. Samantala, yes, sa susunod na school year, ito ay gagamitin na ng mga estudyante na pasok sa tinawag nating TAPS Science Section. Sige! Enroll na o dili kay magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus na gagamit na mag-stay dyan sa may TAPS Sterling Campus. Aki-daki!
1: Yes!
3: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M.

0: Bago kami magpatuloy, paki-follow yung aming FB page na Tops Radio 107.1/107.9 FM. Yes. Yun na yung ating gagamitin na Facebook page sa mga susunod na mga araw.
1: Uh-huh.
0: Ito po ay Tops Radio 107.1/107.9 FM. Yan po ang FB page na bagong gawa para po sa ating mga live videos sa mga susunod na mga araw. Tops Radio 107.1/107.9 FM. I want to break free. Pakiclick na yung follow o like. Musta na yun, Mr. M? Musta na yun, Mr. M?
1: Yes. Okay naman, no name.
0: Okay
1: same
0: naman.
1: Same pa rin.
0: Oh, talaga ba? Ang tagal na natin hindi nag-DJ ah.
1: Oh, eh, busy tayo sa kan eh. Sterling eh.
0: Busy. Good morning kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang umaga.
1: Yes.
0: Get well soon.
1: Good morning po, ma'am, sir.
0: Mahirap pala talaga ang kumakain lagi ng bagoong.
1: Oh.
0: Hindi na kumakain yata si Ate Che ng bagoong ngayon. Oh, isinusumpa mo na ba ang bagoong, Ate Che? Magandang umaga kay Engineer Mario ng NTC
1: yes.
0: Santiago.
1: Good morning po, sir.
0: Sir Mario, sabi niya, may ghost students din pala, no? Doc Mike, sabi niya.
1: Meron.
0: Meron.
1: Kung may ghost project, may ghost student din.
0: Kung may ghost project, may ghost.
1: Oh, lahat nalang may ghost, no?
0: May ghost students din. Pero never naming gagawin yan. Kasi nga po, masisira ka sa para sa ano, 14,000 pesos? O 9,500 pesos?
1: Doon tayo sa tama.
0: Kapag mahulihan ka ng ghost students, alam mo na mangyayari. Mawawala sa'yo ang voucher program at mawawala sa'yo ang ESC certification. Magiging wala na. Wala ka na makukuha mula sa PAYAC. Ewan ko lang kung bakit interesado naman yung ibang mga yung ibang mga schools na maglalagay ng ghost students dyan. Bakit naman, go? Para sa 9,500? Itataya mo yung record ng iyong paaralan? Wag ganun.
1: Oh. I want to break free. Sa tama.
0: Doon sa tama. Nako, magandang umaga sa mga magulang na naghahatid na ng kanilang mga ng kanilang mga anak sa paaralan.
1: Oo, good morning po.
0: Nasa sasakyan ngayon. Nakatunin po ba kayo?
1: Sa mga
0: nasa Ilagan, magandang umaga, mga parents ng Ilagan City.
1: Yes, morning po.
0: Mga Tops radio listeners sa Rojas Isabela. I've fallen in love. Nandiyan ako nung Monday. Sa Ilagan.
1: Ilagan.
0: Nandiyan ako tapos dumiretso ako sa Rojas.
1: Rojas.
0: Yan. Tapos nagpansit ako mag-isa.
1: Pansit?
0: Sa Felicitas Pansitera.
1: Pansit? Anong pansit?
0: Batil patong.
1: Batil patong?
0: Siyempre!
1: Break free!
0: Tapos may nakahanda na sibuyas at nadikdik na rin yung sili.
1: Ikaw kasi no name eh. Kung ano na sila sabi mo eh.
0: Nadikdik na nga yung sili eh. Yun na masarap.
1: Ready to eat na.
0: At good morning din dyan sa Top Santiago. Nandyan yes. din ako sa Top Santiago nung Linggo.
1: Linggo?
0: Nung Linggo.
1: Ano ginawa mo, no name?
0: Tinina lang yung construction. Patapos na yung construction ng apat na classroom
1: yes.
0: sa Top Santiago Campus.
1: Susunod, okay na,
0: susunod na rin na matatapos ang Tops Nasim Rojas. Yung additional classroom na tatlong classroom sa likod.
1: Yun.
2: I want to break free.
0: Ah, unti-unti yan. Matatapos din yan.
1: Tapos din.
0: Yung classroom naman sa Sterling ay unti-unti rin tinatapos yung mga iba pang mga classroom na hindi pa natatapos. Diyos ko, Mayor.
1: No. Eh, naumpisan na yata yung flooring noon, Ma.
0: Naumpisan na naglagay ng carpet yung iba pang mga theater type na mga classroom.
1: Uy.
0: Yung tatlong classroom na natapos ay para yan sa grade 7, grade 8, at grade 9. Yung isa pa na para sa grade 10, tatapusin din.
1: Tapusin, apa?
0: Apo! Saan ka pa mag-aaral ka at ang classroom mo ay theater type, parang nasa sinehan ka?
1: Apo?
0: At nakakarpet ang iyong classroom?
1: Apo?
0: Yun lang, hindi ka pwede magpasok kung ano-anong mga kape, drinks, soft drinks.
1: Dati naman ng policy yan nun eh. Maski dito, walang kumakain sa loob.
0: Lalong-lalo na nakakarpet ka, di ba?
1: Oo.
0: Pero hanep, ayos! Excited lang akong makita yung mga estudyante sa science section na mapunta sa TAPS Sterling Campus. Tumatanggap na po ng reservation ang admin office.
1: Yes. Enroll na po.
0: Enroll na po para sa aming... hindi pala enroll. Reserve na, magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus or you know, Science Section.
1: Oh, nagkakaubusan na ba ng slot, no name?
0: Hindi pa naman, pero pa naman. Marami na po naka-reserve.
1: Yes.
0: Alam mo ang ganda nun, Mr. M?
1: Mm.
0: Kapag maghatid ka ng anak mo, pasok ka sa gate.
1: Pasok?
0: Yung sasakyan mo, papasok sa gate.
1: Mm-hmm.
0: And then iikot ka papunta doon sa likod.
1: Ah, doon na yung main entrance.
0: Doon mo ibababay anak mo sa mismong anong tawag diyan?
1: Likod.
0: Sa may canopy sa bandang likod, may entrance doon.
1: Oh.
0: Doon mo ibababa ang iyong anak. Tapos iikot ka para kang nag-drive-thru sa Jollibee.
1: Ikot, no?
0: Para kang nag-drive-thru.
1: Mm-hmm.
0: And then iikot palabas hanggang palabas. Sa makalabas ka ulit sa gate. Yun.
1: Oh, ganun pala yun.
0: Ganun ang sistema niyan.
1: Kailan gagawin yung pathway, no name?
0: Pag matapos na yung mga classroom, ay gagawin na, sesementohan na rin yung daan papunta sa likod at palabas din lang sa same gate.
1: Oh.
0: Yan. May exit and entrance yung ating malawak na main gate.
1: Mm-hmm.
0: May entrance dyan, may exit dyan. And then, siyempre, ang security, todo-todo yan.
1: Uh-huh.
0: Actually, yung gate natin ay magkakaroon ng automatic barrier. Anong tawag doon?
1: Automatic.
0: Automatic barrier. Kung ang plate number mo ay nakaregister doon sa gate,
1: uh-huh,
0: paglapit pa lang ng sasakyan mo ay magbubukas ng kusa ang gate barrier.
1: Oy.
0: Oh, di ba? And then kapag halimbawa hindi naka-register ang iyong plate number, wala, hindi magbubukas.
1: Oh, kailangan i-register.
0: Kailangan mo i-register and then para meron kang access sa pagpasok sa o pagdala ng mga estudyante sa loob mismo ng campus. 'Yun yung mga gagawin.
1: Susunod
0: na project, pero mangyayari yan siguro mga November or December, matatapos na po yan. Pati yung mga classroom ay target na matapos ngayong December 2026 para pagpasok ng January, pwede na kayong mamasyal, makita nyo lahat ng mga classroom na tapos na tapos na.
1: Yes.
0: Aki-daki.
1: Okidoki.
0: Ang natapos lang po ngayon ay, kundi ako nagkakamali ay ilang classroom ba yun? Kundi ako nagkakamali ay mga 15 na classrooms. And then, ito na lang yung mga theater type na mga classroom na maluluwang. Yun ang inihahabol natin para sa mga grade 7, 8, 9, 10, 11, and 12 na science section. Okidoki!
2: Kung
0: gusto niyo mag-aral sa pinakamagandang classroom at pinakamagandang school facility, magpa-reserve na sa TAPS Sterling Campus. Sabihin niyo lang sa admin, sa TAPS Science po, magpapareserve kami. Okidoki!
1: Yes.
0: Ah, binabati ko nga pala si ano si Mamang Bakit diyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya.
1: Yun, no?
0: At siyempre kay Papanglakay dyan sa Top Santiago. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
0: Good morning din kay Kuya Dominic. Na yes. Nag-aasikaso ng aking coffee vending machine.
1: Oh, may bago kang kanyenonim, ha? Ingredients.
0: Oh, anong flavor?
1: Matcha latte.
0: Ha? Huh?
1: Matcha latte.
0: Matcha latte. Masarap daw yun.
1: Ha? Huh?
0: Masarap daw yun.
1: Itetesting ko nga no name.
0: Ah, sige. Maglagay ka nga at libre mo nga ako ng kape.
1: Okay. Oo.
0: Paano?
1: Testing natin, testing.
0: Palibre, maski ano lang. Alam mo, wag mo ako bigyan ng kape ng madaling ano, ng umaga.
1: Bakit?
0: Bigyan mo ako, medyo hapon na, ganyan.
1: Hapon?
0: Oo.
1: Okay, okay.
0: Nagpapalpitate ako pag gano'n, pag binibigyan mo ako ng umaga eh.
1: Yung pala yung parang stress mo pala, no?
0: Oh, hapon na lang.
1: Hapon, pag wala nang stress.
0: Yung nakauwi na yung may estudyante. Ganyan.
1: Okay.
0: Dami
1: kong, okay.
0: Ano ngayon?
1: Naisip.
0: Daming stress sa mga bagay-bagay.
1: Ganun talaga.
0: Pero sabi nila, kakambal ko na daw ang stress. Kailan ba yun? Nung Sunday?
1: Oh.
0: Lumayas kami nung Sunday eh.
1: Oh, saan kayo napunta, no name?
0: Ha?
1: Saan kayo napunta?
0: Di mo alam?
1: Hindi no name.
0: Sabi ko na, hindi mo ako fina-follow sa Facebook.
1: Hindi no name.
0: Naka-unfollow yata ako sa Facebook.
1: Ay, pangita ko pa sa'yo. Oh.
0: Naka-friend lang yata ako, pero naka-unfollow ako.
1: Hindi.
0: Ba't di mo nakita yung My Day ko?
1: My Day mo?
0: Ah.
1: Hindi naman ako nag-Facebook nung nitong mga nakarang kwan eh.
0: Ay, ganun?
1: Oh, naka-tip more on TikTok lang ako no name.
0: Ay, ganun? Nangyayari ba yun?
1: Ha? Huh?
0: May tao ba na hindi nagbabrowse ng Facebook?
1: Hmm.
0: Meron?
1: Oo. Ikaw lang naman malikot ng kwan eh, kamay eh.
0: Sa Facebook?
1: Oo. Oh.
0: Di rin. Lahat ng tao nagfe-Facebook, ano ka ba? Hmm. Pero pumunta kami dyan sa Eco Park.
1: Oo. Oh.
0: Nung Lower Magat Eco Park. Nung Sunday ng tanghali hanggang hapon kami diyan.
1: Mm-hmm.
0: Gusto lang sana ni Sian magbike.
1: Magbike.
0: Pero
1: 'di ba ayaw mo nang lumalabas-labas? Ba't na anong nakain? Ba't nababas ka ngayon?
0: Gusto ko pero ayoko yung mainit. Kaya ang ginawa namin, kumuha pa rin kami ng room. Aircon room. Para pag mainitan ka, di pasok ka sa room.
1: Naiba ang trip mo ngayon noon, ma?
0: Natulog kami ng siguro launa hanggang alas 3. Tapos alas 3 pasado, saka kami ulit umikot. Nagbangka pa nga kami!
1: Bangka?
0: Oh, parang bata na nagbangka.
1: May bangkahan ba doon?
0: Meron. May bangka doon. Tapos sa susunod na pagpunta namin doon, magdadala daw kami yung pamingwit.
1: Ah, mag-fishing kayo doon. May fish pan ba doon?
0: Ano doon? Parang lagoon 'yun. Tapos mayroon daw mga tilapia.
1: Tilapia.
0: Kung may mahuhuli ka, edi ano mo daw, pwede mong iluto.
1: Kasama na dun sa binayaran mo.
0: Kasama na dun sa binayaran mo. Meron ka lang ipaparegister daw yata.
1: Paldo ka kung makahuli ka ng 10.
0: Gusto ko nga pumunta dun eh.
1: Pag-ihaw, no?
0: Basta mamingwit lang ako dun sa may lilim.
1: Tapos gawin mo paksiw yung iba.
0: Mainit din kasi. Akala ko nga medyo mas malamig dun eh. Pero mainit din.
1: Mainit pa rin dun eh. Maski
0: medyo mainit. Pero babalik ako dun.
1: Babalik ka dun?
0: Babalik kami dun na dala daw namin yung bisikleta ni Cian Lee. Kaya nga pinaayos namin yung bisikleta nung Lunes eh.
1: Anong bisikleta?
0: bisikleta ni Cian at saka yung bisikleta ko.
1: Anong bisikleta yon? Yung parang kay Ivan nun?
0: Oo.
1: Yung malaki.
0: Oo.
1: Kaya na ni Sian yun?
0: Ganun nga ang bago niyang bike, di ba?
1: Okay. Pagbikin mo rin minsan, no name?
0: Kaya nga.
1: Para hindi nag-stay sa bahay nyo.
0: Wala lang. Kailangan lang umexit sa pagkakakulong sa kwarto.
1: Diba, para may
0: outside. Diba long weekend nga kasi?
1: Uh-oh.
0: Long weekend dahil local holiday nung Monday. Kaya yes. Wala lang. Lumayas lang kami.
1: Kailangan din niya ng kwan ng outside activity.
0: Tapos ang problema lang namin, daming lamok.
1: O yun talaga, kalaban mo.
0: Daming lamok.
1: Oo.
0: Dapat pala pag ganyan ni magdala ka ng ano? Maglagay ka ng anong tawag doon, yung lotion na
1: off lotion.
0: Para hindi ka kagatin ng lamok.
1: Maski mag-off lotion ka noon eh, minsan kakagating ka pa rin eh.
0: Lalo na pag gustong-gusto ng ano, ng lamok yung dugo mo.
1: Oo. Lalo na kung
0: matamis yung dugo
1: mo. Matamis yung dugo mo, no? Titirahin ka talaga eh.
0: Pero parang naisip ko lang, paminsan-minsan kailangan lumabas.
1: Paminsan-minsan.
0: Kesa matulog na lang sa kwarto. Minsan kasi natulog ako sa kwarto nung Saturday night yata. Hindi ako nakatulog ng gabi.
1: Bakit?
0: Ewan ko.
1: May kasama ka o wala?
0: Natulog ako ng daytime.
1: Ah, daytime.
0: Tapos, nighttime din ako nakatulog. Ewan ko kung dahil natulog ako ng tanghali o dahil ito ay sign of aging.
1: Oh. Ganun talaga noon eh, pag natulog ka ng tanghali noon eh, huwag kang alastres.
0: Ayoko isipin na ito ay sign of aging.
1: Sign yan ng kwan. Sign yan ng kwan. Gumagwapo.
0: Wow!
1: Pag gumagwapo ka daw eh. Kwan
0: hindi
1: eh.
0: Ka nakakatulog?
1: Antukin ka na daw. Oh.
0: Kaya ka antukin?
1: Ha? Hindi no name. Saka lang ako inaantok pag kwan. Pag sa seminar, alam mo yun.
0: Ikaw nga, may pa-meeting lang si Doc Mike eh. Nakatulog ka na kaagad, nasa harapan ka pa niya eh.
1: Oh, ayoko nga umatid minsan ng meeting eh.
0: Kailan yung meeting eh? Kailan yung meeting na nag-meeting tayo sa Arsinas Hall? Sa Arsinas Auditorium? Na sinita ka ni Doc Mike?
1: Hindi ko mapigilan yung kanunime.
0: Sinita ka ni Doc Mike kasi natutulog ka na eh. Nasa unang linya ka sa harapan.
1: Oo ang ganda naman kasi ng upuanunime. Ang sarap ng pwesto ko doon.
0: Mga classmate, natutulog si Mr. M. Kaharap niya si Doc Mike. Nasa unang linya.
1: Hindi naman nunime.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Napikit lang yung mata.
0: Napikit yung mata.
1: Pero yung tenga nakikinig.
0: Sus!
1: Oh.
0: Para kang si Congressman Abante. Natutulog sa hearing.
1: Huh?
0: Natutulog habang ongoing ang impeachment hearing. Mm. Ayun, sinita, pinagising. Dahil kung gusto daw yung matulog, pumunta siya sa ibang lugar, wag doon sa impeachment court. Next time pag makita ka ulit ni Doc Mike na natutulog habang meeting na ganun, siguro sasabihin ni Doc Mike sa'yo, parang alam ko na kung ano sasabihin niya eh.
1: Ano?
0: Lumayas ka dyan sa harapan ko.
1: Wala tayong magagawa dyan.
0: Lumayas ka dyan sa harapan ko, natutulog ka habang nagpapameeting.
1: Wala tayong magagawa dyan kung palisin ka ni Sir Doc Mike.
0: Usneya ka, natutulog ka kasi. War ka. Sige na, 7:30 na ang ating oras, mga
1: yes.
0: Classmates. Ang tabayanan ng susunod na DJ. DJ Max.
1: Yes.
0: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, Doki?
1: Okay, Doki.
0: Paalam ka na, Mr. M.
1: Mapapala na yung pinachinese sa pinakulad din sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. M.
0: At siyempre ang inyong kaibigan sa radyo, ang DJ na... Guwapong-guwapo sa sarili, DJ!
1: Tutu!

0: 107.1 TAPS Tops Radio.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya na, Inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh. Yun lang.